0: Ago, ah, nebiya nyihana. Mama taya wana.
1: Ame, wane.
0: Oh, doctor ne, brem nyaha. Ah, yo, na kwa mungu ya die. Na wupa ndi sikani ni ya wapuwa nubibiribwa gumba sisi.
1: Ah, doctor ba, na se uwe die za. Nsika krabi ya ni ndeni nga. Ayane mkure nsika.
0: Oh, dabi. Na pebangi bina koko sevu we. Na yeidi ya ngurambuwa kwa tubesha usue. Ah, oyo risky doto.
1: Mme, kwa matabange. Ah, doctor, diyo waka nusu osu nzunu.
0: Oh, dabi. Mangasa, mbanyini pila danta ya we na kine dandeo na dandani ni ya dote brabano. Kuni ndia midi ya uba ni sika krabi ya hunze nzemse dia. Mindi hujai.
1: Nini ya bomwe na muna. Namanya sese
0: jo and ya nyata bi wati de tani se to ma area teachers cooperative credit union betality akane dat ku yesita club ya batani wa pa ma manza ye nyaso mvaso kunim se usika ne wa bua no dia gumba isu hai ku betim dia kwa ko bia ka so mefa ni se savings account dia tum na so abamba so bebre dia maude afen susu account so ya ho na da bia wo twane ngakra ngakra sa so be wo shares account chere se usika ne ogumba so yi ku betim dia kwa ko kabang ke jetire hu na be dia didwa na se afeso a dodo dia ni aba chire bia ho ne be ho aka bo ma tafro sa so ne ye be ho fixed deposit account ku du sika ko to ho a na wa chire be mre dodo ni odi be ba be yi do ni se wo wo yi ke na so awu ma be bire afi ye wa ni da so mutual fund a chire se ku sika ni oda ho ke u ba chire bank ke se bo so ni bia titaku a na se mbo afato wo na mre ne ye wa kwa ho hia hia mu wa kwa ko yi wa de na u ni se be san be ma bosia so de de wo bosia be fe ni se funeral loans chire se mre ye bia ba fi a ni da so ni sa do ma area teachers cooperative credit union betwalite aka ne dat ko be ma wosia na odi akoyo wiye na wiya wo disika ka be twene to bre afi salary loans jese ya ni aye ka tuya fa dat ko bia ye be ma wosia sa so ni controller loans jese abana juma ye ni aye ka tuya fa controller bia within 24 to 48 hours na bo wosia yo ready afi business loans ajuma be ne ne wo yo bra na be je wosia na afi fa ko tene wo juma kin sa so ni akuafo ni adwadifo be ma kaya hu abom ni aba ba je bo sia be friend group loans afi overdraft sanu su ye mobile money se wo pe e cash ana se physical cash bra na su ka pudu obi a ne hia bra ba ji bi
1: na doctor pa se nde se wo ho ne wan ganjere nda dada na menhu be he
0: o ba ti akwane de nwa yira kwane kora be ya drop ba bia na na du poku to ne tiles ke na de be sa so pepepe ana se be ni kumkum cha radio ni de be di hwe ni mu o ba sanu su ku ba ti akwane bi wo sampa gos wo mfie nkran kwa Kasapin, Camp Junction, Adabokrom, and Office Savia Tiasi, the head office Angasaki ya Doma Hinguru, the manager wa Matra for Meso, 054-207-2719, Afil 020-770-1660, and I say accountant is 024-629-7285, the Ma Area Teachers Cooperative Credit Union, that could credit unions.

0: Ago, ne bia ni hana. Mama taya wana.
1: Ame, wane. Oh, doctor ne, brem nya.
0: Ah, yo, na kwa mo ho ye die. Na wopa ndi sika ne ye wa kwa no bebere ba gumba sisi.
1: Ah, doctor ba, na se we die za. Nsika kra bia ni ndani nga. Aya ne nkura nsika.
0: Oh, jabi jabi jabi jabi. Na pe bank bi na kokko save we. Na ye die nkura nkura doctor be se o so.
1: Ah,
0: o ye risky doctor.
1: Me kwa ma ta bank. Ah, doctor, di wa kan isu o sunzuno.
0: Oh, jabi jabi jabi. Manga sa. Mbeni bi da ta ya we na kre dan deu na dan dan ni ye doctor bra ba no. Ku ni nda media oba ni sika kra bia ho nzenzem se dia. Me ndi hu jai.
1: Ni enu bo mu e na mu na manya sesem
0: jo ani ani atabi watide sane se to ma area teachers cooperative credit union betwani tia kan dat ku yesita kra bia ba tani wa ba ma manza ye nyaso mvaso kunim se usika ne wa bua no dia gumba isu hai ku betim dia kwa ko bia ka so mefa ni se savings account dia tum na so abamba so bebre dia ma odie afei susu account so ya ho na da bia wo twane ngakra ngakra sa so be wo shares account chere se usika ne ogumba so ku betim dia kwa ko kabang ke dwetre ho na be dia didwa na se afeso adododia ne aba kire bia ho ne be ho aka bo ma tafro saso ne ne be ho fixed deposit account ku du sika ko to ha na wa kire be mre dodo ne odi be ba be yi do ne se wo yi ke na so awu ma bebre afi ye wani da so mutual fund a kire se ku sika ne oda ho ke u ba kire bank ke se bo so ni bia titaku ana se mbo afato wo na mre ne wa kwa ho ye hia mbo kwa kwa yi wa de na u ni se be san be ma bosia so de de wo bosia be fe ne se funeral loans kire se mre ye bia ba fi ani da so nasa do ma area teachers cooperative credit union betwani tia kan dat ko be ma obosia na odi akoyo wiye na wiye wo di sika ka be tune to bre afi salary loans jesse ya ni aye ka tia fa dat ko bia ye be ma obosia saso ni controller loans jesse abana juma ye ni na ka tia fa controller bia within 24 to 48 hours na obosia yo ready afi business loans ajuma be ne ye wo yo bra na be di obosia na afi fa ko tine wo juma kin saso ni akwia fo ni adwadi fo be ma kaya hu abom ni aba ba je bosia da friend group loans afi overdraft sanu su ye mobile money se wo pe e cash ana se physical cash bra na su ka puduo bia ni hia bra ba jibi
1: na doctor pa se nde se wo ho ne wan ganjira da da da na me hu be he
0: o ba ti akwane da nwa jira kwane kura da ya drop ba bia na na du poku tone ne tiles ke na de be sa so pe pe ana se be ni kunkum cha radio ni de be di hwe ni mu o ba sanu su ku ba ti akwane bi wo sampa gos wo mfie nkran kwa Kasapin, Camp Junction, Adabukum, and Office Savia Tiasi. The head office, Angasakide, Yadomahin Group. The manager, Wahumatrofo Meso, 054-207-2719. Afe 020-770-1660. And I say, accountant, to Sugay, 024-629-7285. The Ma Area Teachers Cooperative Credit Union. That could credit unions, you know.

daddy me man 5 na mabobo so na me ba beto aso akopim du me ba beto aso akopim edu ai ade amen kan kire deseni ana men tan kan kire deseni o ta ka che ni pa deseni timi yuma.

mo bo bo no nyame akwan stand be courage ho dia nyame akwan won wan nyame akwan na na bi tin be kakra enti kwia wo no ma me bo bo no nyame akwan na fe master abu onso o konsia master abu o konsia na ma me chia me se wa eno eno ba kopa na se mi sister pani no so nya me ti ase cook so anyu bre minim so here pa police station echi wa na ho na bo hunu nya me ti ase cook so e bi asofo no ne champion na bo hunu nya me ti ase cook so woton nan bia bi ndan bia woton bi woton nan bia bi ndan bia nya me ti ase cook so woton

0: Ebi me vwa chance e be di nkomo. Se medical church e mu e bia na unua bi anawo fo bia na o ma bi bia na so wo pa bi. Ne ho akadwa mu. Ne ho akadwa mu. Na ka onya kama fo na onya jefo bia. Na ka ba bia wakodwi onru ho. Ebi o so mi ka sei. Obi awu agya ne yere. Ya de afa ne domu. Ebi sabra mi ka se o shedan musu na o su. Ene mukama fo e wo fie awai. Ene mukama fo e wo fie a. Ede kwe kwa sima dunu madi ka ono kura ni mu. Ba me kwa na me ma mpanfo akwa ba. Esa se ene komo no emu ade, emu ade, emu ade, emu ade. Enti wa bia fidie bia me pa cho kakofom. Kakofom. Na tie kon bonu bi na bre no so so a mini se ka ba simonu bi e be fa frefo na se how bi e wo so a se de ye kan won so so watimi ntentem woni mpanfo adi nkomo esan se mpanfo se wa ma me ne nan se ana wa ma me ne nan ko na ni na e firi yade won so won so woni nipa ntie ne German South ye so se e wa ze a oye ye nya asemde na ya te asemde so so enti mame kɔ na me ne me bre pɛn ofɛ eni komo na bɛnfu a waka na soso wɔto ato aso akra akra akra ɔpɛn kɛse me wakɔ aba
1: ye jɔ so bɛ me na
0: na wo bɔ ntise
1: nyango pa dum kɛza apo mie
0: sure ɔdi aya da ehia wa afia afi enti ori to hu kɔ sɛ eh ye ne preaching ne bɛba so ana fie bɔkɔ de
1: Nyango pa dum keza fie boko.
0: Okay. Ene mame ko medo wan na me ma sina ma so akwa ba. Sina twi microphone bura wanim ho anwa. Twi ko wanim. Aha. Sina ma akwa ba.
2: Ma Jesu.
0: Na what is it?
2: Yesu ada Roma.
0: Okay. Se u bana chi boko de.
2: Oh Jesus ada Roma.
0: Okay. Sina ma so what is it?
3: Me adum boko.
0: Yes. Ovie no kracha se bi wo hanfa. Aye, okay. Said the most di mola na ure muna serega for so ene France for yaya umuhu fino. That's just say African sero yanki akuma tu yem. Eya de ya ne mbefa. Mi ame bila pani ofe. We di bobo udi ebi ame Kenya sa na yefro. Ukumbi mwana so so waji di. Enti ubo udi ana ene juma di. Uposu ya uwo muno wachile na ya TF1 sasuwe hu na atuatu wa sasa iwia na ya shasi yedi nkomo.
1: Mida sidiji keza. Misansu de nchia ema anidaso a TF1 nina. Mechachia abusu ya fua. Omo iti sabri. Na yejuma dia nyankupo wa daruma. Odi nami yonso abe pimu German South hano. Yejuma dia. Ebe buwaye papa.
0: Okay.
1: Na edi nchia eni. Asun bien so ebe bre yemu bebre na afe na nyankopon adawroma o si ababa hwe mu binum
0: okay
1: ebi se de mu binum ya bom paye se ye nsabekan ye hwe ni mu no afe na akonya no eba
0: okay
1: na ye top peacemakers and crime management a njuma bie mu no
0: na ebe se me mpese mu otumika
1: okay
0: me pese me hu wudin
1: wa
0: se me ka ofe ebi a me ka se na oba jama sato a se de mi ni no enya sa na edi ni mu enti ye wiya na maba amfin de na maba de edi wo ansana ya ba topic na kasa so
1: oh fine
0: Sa
1: de obo di no sa na de ni tenti na ka mi batra no
0: ka wo ya batra
1: ofe samuel
0: ofe samuel
1: yeah
0: Imri mano
1: sa pepe
0: osan ba do bo asa wa se bo bia okay sinia wada roma udi na afenzo so jumadi ya udi oku nu na ntentem so yeko
2: pacho mede kan kan bo atin daniel
0: kan kan bo atin daniel enye nkura di mpan fo di pa sinia so so
3: pacho ya frem sir frank
0: sir frank okay Enti wa jama south no kumi mano ase frank so so wajidi ho pa okay aje ofe ye da kwe kwamba mvo de omudi atudwe de na kyerese ye nhye jumadie na ase pote ade pote ade mo be pimu e woni da so radio

0: obeka bia no
1: e no ano no
0: nse se nipa no se onye bone na nse wo de bone to no so sa in fact the law of karma adu adu be obi no e hun sunsan so ba
1: o be ba o so
0: oh and enti akoba na sa ni de ne o so mu he na kwan no mo de fa so eh se bia woni kwan o enti se wo jwa mfa na kwan so ani o de to ano wawu yeah me no credit e ba ko pe
1: enti me ba o mo start ejuma die 5 years
0: yeah
1: mo ko sha sa we nu bi obi de asem bi akikire obi a nipa no ni mu hwe nanso otwe ni mutai a enyeye oda na niko be nkumu a enyeye oda na niko ni fa enyeye
0: bebre kwa ya sese bebre hwe eto da ho asan bi ho otimi som be ese mfie mienu na lawyers ne kwa ntimi nkan wi
1: wow
0: because otimi se ba kura meka so da mota kwase eye murder case
1: okay
0: but we have rant na investigation your lawyers name penyin fo bin ma ya fa no che say abrante we dey yenim no yenim tam odi pie yenim tam odi beda yenim ba bi ochini ko yenim na djuma oyɛ na ni yenim ni suban so ankasa
1: okay
0: enti sasem we amode to ni su di
1: edin
0: enti o ma ye sa investigation ni nyina but ba bi asem no so akwa ko di no ndi eto da mpae bo so ye den
1: e ka ho okay
0: oh mpae bo ka ho
1: okay
0: enti ye won sembe bire wo ho ana e koso a babo